0: kuma mushi munene wa Kenya Nairobi ni mohoro makameme kayoka mwiki
1: sisi hatumchuki lakini serikali yake imetunyanyasa imetukandamiza hatuna pesa
2: sisi tunataka maendeleo na hizo barabara tusiendelee hizo mali
3: wewe umetuita mafisi ni sawa tumekubali
4: tuhoe serikali tuyihetie mno matunyihirie magoti
5: tunaomba serikali moke matuikirire bambu
6: we don't train bulls let they can be peaceful as we head towards 2027 election
7: serikali ingikorwo ndingihota guturangirana ni undu wa kaundu kanini ri next year gwagikorwo kuhana atia ingiremwo ri ketangiki resign
8: uma uigiririku no shaba
9: Mukana wa thirikari ya Kirinyaga kuri jama ya andu aria maratanya kwigwatira migunda thikimu-ini ya South Ngariama. Mohoro ni matha igiri rucine ngeithi nyinge njitagwo Dan Wainaina. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nerutaire mukana jama ya andu aria makoretwo makiheana maratathi ma maigirira mari na moroto wa kwigwatira migunda na njira cia ngungo thikimu-ini ya South Ngariama wa dini ya Murindoko kaunti-ini ya Kirinyaga turia kuria tuhungagirwo mohoro ni Richard Mogo.
10: Minister wa migunda kaunti-ini ya Kirinyaga mutungatiri Samuel Kajobe na arutiire mukana wa gutacukirua makinya marumu ma kiwatho andu aria makoretwo makibeana maratathi ma mabeni megie migunda South Ngariama gicigo-ini mbunge kia Mwea.
11: Kuna mu makoretwo makireta maratathi nokona maratathi mane andu mareka photocopy oro guku amona ukona mara present na boy mona matiramenya angi ni urarora ukona mundu kibande giake riria ciarirwo aruga ciarirwo miaka 10 nena na mithiru kana miaka 20 mithiru no aruga ati proti anengira to 2009 wakirigo kayo wake bago 2009 we kana ka miaka 5
10: Kanjobe akiaria thikimu na South Ngariama wenda kuthurima migunda mwena uyu augite kwina mbare ya turi anime aria makoretwo makigeria kwigwatira migunda na njira ya ngungo akiuga thirikari ni ikirite mitaratara mirumu ya kungethanira na wei wa migunda mwena uyu
11: ungigakorwo kwina undu wikirie gikathi kana cumbi kana wabenania na watu byoboro under the oath be kindu gitagwo panjari uthi uthome wone panjari uga mundu oba kuibida digana atya kana beini igana atya kana ociari bamwe ithiwe cira tukagarura kuma kwi mburoti tugaguthitanga na guka kwenda kubenania fraud na mala ni ithi tugakuthitanga ti mundu ungi nigetha tutige ni twaruira na ni twagitira mundu mundu ina kindu gake na njirere yagirire ni agia
10: ongerere kuga gukinyeria riu kwina ngusanio bakuwe magana anana cia migunda thikimune ino ira ikoretwa imubinga wa ubeani wa taito kwi ekari kuria cira wigi ngusanio isi ukathikirirwa tariki 19 mweri we mi mwakani o uyu
11: adjudication officer ndagikeno turari ugu no arang'ang'ana na kunina dispute ira ciothe ciandikirwo na ciari nyingi ciari 795 bakwibi 800 niratindikana nacio na tariki 19 mweri wa 10 nitugacoka igoti-ini ringi ni undu wa ku deposit status cia wira ura tukoretwo turutite na baria tukinyitie icio ciathira mapu icoro nigetha icoke itwarwo kuria yagiriire andu marutirwo ma title deed
10: mwenani wao ekari ni morite thirikari gwika mituki kubeana taito cia migunda yao
12: process iyo ihanyuki na ihenya nikio o mundu akorwo e bandu bake na dispute iyo isubwo wega nikio tukorwo twi comfortable
10: ngiribotera kameme kayuka muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo
9: kuma Kirinyaga rutukigame kaunti ya Kiambu uici wa kahwa gicigo-ini kia mbunge gia Gatundu ya Rugongo no thiete na mbere na kwihereria na gutiga arimi na ruo runene rwa gutunyukithio kio kia metungumania mathithino yao kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ irathia ithatũ nĩ ĩhithũkĩirwo nĩ kina ya kahwa na kahwa ka mũigana wa ciringi milioni itiganĩte gakeetharwo nako nĩ kina yacio kũrĩa mũthĩ waira gĩthĩi gĩa kĩriko kĩraĩirwo ngũnia 42 cia kahwa Mathio Ndung'o arĩ na ũhoro ũyũ
13: andũ aingĩ maratinda mũgũnda nĩ ũndũ wa kaũndũ ũrĩa kahũa kaiyĩte na mbeca no ũrĩa kũrĩ hena andũ aya mahetwo marũa mathuthurio once more getha tũmenye ũhoro wao
14: nĩ tũrarigwo mũndũ ũcio ũngĩkorwo nĩ aratũtuĩria kinya akamenya atĩ kahũa gaitũ gaikarĩte ona na nĩgetha acoke athondeke ũrĩa kahũa gagũkeoka kũiyĩrwo rĩ ũndũ ũcio nĩ tũraigua gũtumakia mũno
15: gũcokereria kwa mbeca arĩ thahabu njirũ nĩkuo kũgucĩrĩirie tũrĩ anĩme arĩa makoretwo makĩagagĩithia cia kahũa na gwĩthana na thahabu ĩno mwena wa Gatundu ya na gutiga murimi ekonotete
13: ntwiriga kuiyo oisha ikuhi riu ningi nitwaiyo kahwa kaingi muno wabere nituroria na gitio githirikari itu ni undu wa security thi ntukuga nitukuhoya hihi agikorwo no kugie na undu ungituma thigari koni hiyo iraturagirira kahwa no hako hehega hatukamongerera andu aitu aria tumarikoragwo menao
15: arimi aithe ithatu muno imatigitwo menyitite ria matoe mekorwa nako thutha wa kahwa kama milioni mabesha gwetherwo nako hindi ni ria ciumiigire undu uyu ukire ciuria nyingi ciuria icio uratabanio na nea
16: thaa mugwanja cia utuku niguo aici acio mokire na riria mokire manyita ndeta Kimani nigetha nake ethare handu hoguo Kimani anyitwo ndahũbandahũrwo ngundia ya kanua ndacoka ndagũrwo na ihiga kũgũrũ kumagia na hau manjoha manjĩra ndaria rĩngĩ no kũnine mekuhi
17: tũtuaga kahũa kau na mathĩna maingĩ wĩ mbura nginya kwĩheho nene mũno nĩgetha tuone mbia cia gũthomithia ciana
18: kĩndũ kĩgoro kũrĩma ta kahũa hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi akũiywo ngũnia 42 kana ngũnia 50 kao iria akũiywo nĩ hathara nene mũno nĩ ũndũ ũmwe na gũthiĩ mũtunye livelihood yake thirikari ĩretie gũtwĩra tũrĩme kahũa na ĩkorwo twarĩma ũthiĩ wakaiyĩrwo gĩthĩ-inĩ that discouraging demoralizing andũ no maremwo nĩ kũrĩma rĩngĩ
15: nĩ kũrũmĩrĩra icio thirikari ĩrorio kũgacĩrithia ũgitĩri ithĩ-inĩ cia kahũa nĩguo gũthaitĩra arĩmi na thithino yao ĩtige kũhũrĩra thĩ
18: system ciothe icenjio system cia security tondũ rĩrĩ ũngĩũria rĩ kaa ithĩ cigana cigatũrũ north nĩ ithĩ indare onakorwo thirikari no ĩhote gũsecure kana borithi ĩsecure borithi igĩrĩ alongside security atĩ yathondeka thĩ-inĩ wa ithĩ ũcio no ũthire
15: handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua
9: aya tũgũtiriha no teti mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale no ĩthiĩte na mbere kwĩrithia ngoro mũingĩ wa kĩrĩma magĩtarĩria Duale ta mũtongoria mũtuhũki na mũtongoria ũrĩ na itanya rĩa gũcina bũrũri nĩ matũkũya makĩrĩirio ona makĩria thutha wa Duale kwanĩrĩra atĩ ndaratambũra na ndekũhoya ũrekeri Mariamu wa Boi wa Icigo harĩ na riboti ĩno
19: nuru ariganĩirwo nĩ wĩra ũrĩa ahetwo nĩ thirikari kambĩria mawĩra ma ciaca o ũrĩa kwĩna gatiba ĩtaretĩkĩria mũndũ ta minista ya maũndũ ma ciaca
20: nĩ mĩario ya matũkũya ya mũingĩ wa gĩthũngũri arĩa matetete minista wa ũrigitani Aden Duale makĩmenereria mĩario yake makiugĩrwo ngoreirie kũrehe rũmena gatagatĩ ka ndũrĩrĩ
21: mĩario ĩrĩa Aden Duale araririe nĩ ya gũtuonia ĩma kũrĩ na njama ya kũmbanĩra rũrĩrĩ rwa kĩrĩma na kũrĩ na mũbango wa kũraria kura citũ gũcihũthia tinyarara na gũciagithia gĩtĩo ngeciria niĩ na maitho makwa ma gĩciaca mĩario ĩrario kuma kona na kona cia bũrũri ũyũ kũnyarara kura citũ nĩ njĩra ya kũharĩrĩria gũgatũia kura nĩgetha magacoka moige ona no tũigaga ciarĩ mirioni ithatũ
20: marauga nĩ kĩeha kĩnene kuona mĩario yake ĩrakuruhana na ũrĩa thirikari nene ĩkoretwo ĩkĩiyũkia mũgĩkũyũ noguo ihinda nĩ ikinyu mũgĩkũyũ akorwo akĩaria na mwaria ũmwe
22: Aden Duale nĩ gũtũnyũrũria aratũnyũrũririe ithuĩ agĩkũyũ no nginya twendane na tũnyitanĩrĩre tũtikoragwo twendetwo na tũmenagĩrwo kĩo gitũ
20: mũrũtĩrĩirie honge ĩrĩa ĩkuruhanagia na kũrũa na mĩario ya kũrehe ngũĩ ũkoretwo agũtacũkia makinya makinyanĩru ma kĩwatho amu nĩ gũkoretwo na gũtuhũkwo kũrĩ mĩario nĩ minista na ateti bũrũri-inĩ
23: na maũndũ macio nomo mambĩrĩirie 27 au mĩario ĩrĩa yarĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Murkomen nĩ mĩario ĩtangĩaka oro na hanini tondũ thĩinĩ wa Kenya nĩ kũrĩ na watho angĩkorwo mũndũ no ahĩtie anyitwo no ti mũndũ ta CS gũtindaga kwa media kĩrumanaga bati gũkorwo kĩonereria kĩega kĩa bũrũri
20: gũkĩrĩ ũguo nĩ macakaĩte nĩ ũndũ wa mũtongoria wa bũrũri kwaga gũtacũkia ikinya kũrĩ arĩa mamũnyitaga mbaru gũthiĩ na mbere na gũtũhũka mĩario ya rũmena makĩũria amere maunire tũnua twao ithigĩ
24: thirikari hena mahĩtia manene mũno ĩreka gũkorwo mũndũ rĩrĩa atũhũka mĩario ta Aden Duale thirikari ĩkamũhe maitho ĩgakorwo nĩ ĩraenderea mwena ũmwe ĩkarega kwenderea gũkorwo ĩikuarĩ tondũ kũngĩtuĩka tũkwĩrorera Aden Duale gĩthemba kĩu kana mũndũ ũngĩ ta CS kana PS yeroragĩrwo agĩtuhũka mĩario that is so bad
20: handũ-inĩ ha Kameme FM kuma gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wambui wa Icigo
9: ndagĩka nĩ 12 thutha wa thaa 2 rũcinĩ njĩtagwo Dan Wainaina
0: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555